0: sa dalamay. Ang Marilang Malay.
1: Malay FM. Sigulay sa dalamay.
2: Sa dalamay. YFM pukul 6 lemay. Nyentuh pukul 9 malam.